kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalang mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalangin.

0: couple, hindi lang ano, hindi lang dito sa and hindi lang dito sa smiley talaga sa cool. A lot of people are using this also for schools. And they want to ban it.
1: Oh, ano, now that you diba? Mentioned it, bakit? Now that you mentioned it, why?
2: Heck, they're also using Discord for communicating. Like, why do they need to ban it in the first place?
1: Something Zoom.
3: Also, there's some companies din na gumagamit din ng ano, gumagamit din ng Discord. Kahit nga PNP sa Davao eh, huling-huli na ano, may gumagamit ng Discord. And also, kung hindi ako nagkakamali, meron akong nakita na gumagamit din ng Discord na isang sa Threads nung nag-announce ng, 'di ba, nung umuulan noon. Ayun. Hindi natin, yun nga, ang daming gumagamit ng Discord not only for this community like this. Dami din gumagamit din for corporate.
0: Oh. And then ito pa, ito yung may nakita akong magandang comment dito. Sabi dito ni QZZ Mia Laruin Basagan Buena, asan yung accountability ng gobyerno? Inuuna ang pagbaban ng mga website sa ginagamit for work and legal communication kaysa iban ang sugal. Wow, what a brilliant government we have. 10 out of 10 non-accountability jurisdiction.
3: Fair enough.
1: Napakagaling ng Galaxy
2: Go.
0: Ito pa. Na-complain na nga nag-ban pa. Diyos ko po, lahat na ginawa liban sa dapat talaga gawin. Ahem, coming up, ahem, etc. Anong kasunod? Facebook, Instagram? Kaya mag-focus sa mga issue ngayon tulad ng

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: David Marcus. Quality for life.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: RDS.
1: Gaming!
2: Ay, bastos! Namatay pa talaga!
1: Aray. At ito po ang salita ng Manzanas.
3: Sabado, sa bagong nitong oras, alas 8 ng...

0: Wow! Final episode ng MSA Show! Kahit wala si MSA kasi naglalaro ng Diesel and Steam! Busit! Isang magandang gabi. Ito na po ang final episode po ng Talk with MSA. Yes po, final episode na po ng Talk with MSA po. Kasi bukas magbabalik na po si DJ Sen sa kanyang regular operations. Dahil tapos na po ang suspension era niya po. At saka naman po mga kaibigan, dahil naglalaro si MSA ng Diesel and Steel, sa final episode pa talaga, wisit na pa at matangyan, hayop na yan. Oh my God! Naglalaro, hindi pa makapag-join. So kulang muna mong sumalo sa first cup na ito kasi napaka... Na-addict na si MSA sa Diesel and Steel ng laro na yun. Putang ilang laro na yun.
1: Ano sobrang tip na yun. Hindi niya alam doon na pala
0: pre,
1: niya.
0: Nirimind ko siya 2 minutes before the fucking show. Hindi pa rin siya lumipat.
2: Oh, wow.
0: Dalawang minuto ha, puta. Nakalimutan niya daw, sabi daw niya eh. Sabi sa niya sa akin, nakalimutan niya daw, final episode daw na yun. Ano yun, Louie?
3: Ay.
1: Cross fingers.
0: Wala naman talaga natanggal. Nagkatao lang, nag-usap na tayo lahat. Narinig natin yung side niya, narinig niya rin. In fact, I think tuloy pa rin yung pagbabalik niya. I just hope na it will go smoothly this time. Ayoko na mangyayari ulit yung mga kagaguhan.
1: Yeah.
0: Gumawa tayo ng compromise na yun eh. In fact, ni-reduce natin si Sen. I-reduce natin siya.
1: Para prevent overworking din, kumbaga.
0: Oo. Hindi na siya 5 days a week. Tama, 5 days a week. O, hindi na siya 5 days a week, 4 days na siya.
1: Hindi, actually, 6 days eh, if you include yung Sunday primetime party ba yun? I think.
0: 6 days? No, 5 days pa rin siya. So, 6 days, minus 1. 5 days. Minus 1 na kasi wala na siyang 5 days.
1: Hindi, 6
0: days pa rin siya. No, 6 days pa rin siya. May Borateros yun.
1: Just go.
0: Apagagago. Welcome, MSA!
1: Uy! MSA!
4: Finally, so last episode.
1: Last
5: episode na po ito. Hindi si Jitit Ben. Ito na po, ang pinakuling episode ng TWP. Tukwit Bada, ayun.
0: Oo pala guys, maraming pagbabago sa Cool FM. Abangan nyo po, may mga bagong shows. Manigurado ako, siguratan yung mga bagong shows tayo ulit.
5: May naninibago sa bagong shows. Oh, good.
0: In fact, I would like to say, abangan nyo si Nido, may kasama na siya. So,
5: ayan.
0: Abangan nyo din ang mga bagong episodes ng mga ibang show. Abangan nyo din ang second episode ng Inito ang Confessions.
1: Ang ito ang confessions. Hoy MSA, bakit ka nga ba na-late sa sarili mong show?
5: Nagdi-DNS kasi ako.
0: Sabi ko sa'yo, nagdi-diesel and skills ko eh. Nagdi-diesel.
5: Tuloy pa rin ang server sa ngayon, no?
1: Honestly, ngayon pa lang naka-encounter
5: namamasada
1: na
5: pa, oh.
1: Isang host na na-late sa sarili niyang show.
0: Okay lang yan, Mido. Kasi last Saturday nga eh. Late nga ako kasi nawalan ako ng internet. Nawalan ako ng signal.
1: Gets yung sa'yo. Understand na
0: yeah,
1: po.
0: Actually, Mido. Madami talagang case na ganun talaga sa Bull FM. Host pa mismo ang late. Ako nga mismo yung victim. Ako yung mismo
5: sa late. Ako yung
0: noon. Noon ako guilty ako noon nung may tulugan era pa. Legit.
5: Oh.
1: Thank God for ano for being the head of the news department. Kailangan kami doon.
0: Ito si MSA. Wait lang talaga yun kasi namamasada. Yung namamasada din yung gago yan.
1: Exact talaga at ano, at head ako ng, hindi ako head ng entertainment, head ako ng news.
0: At hindi head news ka lang eh. Kami din sa entertainment, wala kami pakialam kung may
5: malorin.
0: Hindi na lang namin.
1: Gusto namin i-cover sana yung ano kanina, committee report. Lang niya! Bad trip ang, ano, bad trip ang dalo ko, guys. So, ano na, MSA?
0: Daming balita
5: so, na yun. Ayun na.
1: Bakit, ano, bakit ka ba na-obsess sa, ano, diesel and steel?
5: Sa TWP, talk with paa. Ay, the joke lang.
0: Uy!
5: Hindi yan, hindi yan. Talk with MSA. At
1: talk with MSA in the 8 minutes ano.
5: Hindi na ako nakakaano na. Ako'y na late dahil ako sa pagpapasada. Aray.
0: Tama nga ako. Sinasabi ko sa iyo, Midom, addict na talaga yan sa diesel and steel yan.
5: Yan nga eh.
3: Pumasada ka na lang in real life para may pera ka.
1: Mag-ano ka na, mag-lisensya ka na. Charot.
0: Kulurum yan si MSA. Kulurum yan eh.
1: Hindi! Pwede naman siguro mag-colorum, pero yung lisensya mismo, like, mag-ano
0: ka colorum yan!
1: Mag-apply ka na for driver's license. Niya,
0: parang kamote driver
1: tapos
0: din yun.
1: Tapos ka,
5: tanga,
1: saan ka mag-colorum?
5: Responsable at driver ako! Responsible driver ako! Uy! Ayag ka oh! Oh! May lisensya pa oh, ito pa yung roleplay name Mido, ko oh.
0: Alam mo Mido, alam mo Mido.
5: Kapag matanda ni lisensya ko guys oh.
0: Ah, galing, no? Mido, sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko sa inyo. Mag-drive yan si MSA, mabilis yan mag-drive, baka magga siya. Makabangga yan.
5: Tinadahan ko lang. Ay! Tinadahan ko lang yung pagtay.
1: Pinakas ka zero.
5: Ano ba yan?
3: Naloko na. Wala pala.
5: Kaya ayun.
0: May nakita ko si
1: MSA. Diyos ko.
5: Ano yun?
1: Sobrang blatant ng PPL ngayon. Diyos ko, Lord. Yeah, pakidisplay.
5: Guys, yan yung ano, roleplay name. Yeah. Inisip ko yan na, inisip ko yan.
1: Can I take the stop? Chop.
0: So guys, isa po dito, ano dito guys. Changes lang po guys. Slight change lang po tayo
5: yes,
0: guys. Pero
5: slight change.
0: Slight change lang to kasi babag na si Sen. Simula na po.
5: Si Sen?
0: Simula na po. April 56. April 56 tuloy.
5: Wow. Bukas pa. Ano ba
0: simula
5: yun?
0: Po. Kinabukasan. Babag na si Sen. Babalik niyan talk with Sen, babalik niyan lahat, babalik niyan normal. Wala na. Tapos pagdating ng Sabado, guys, yung ate nag-iisa nating
1: Ay, Jesus
5: ko.
1: Oh, yeah, I really had fun, ano ha? I really had fun filling in for Kabayag. Wow!
0: Pag-i-listing.
5: Ako na ang bumubuhat sa
0: show na yan. Pag
5: ganyan yung
0: transition. Kami dalawa ni Seth ang bumubuhat sa show na yan eh.
5: Oo nga.
0: Ako na dapat si Kabayag. At syempre, kompleto si Ricardo's na ang Boroteros team. Wala pa si Gab.
1: Ano? Lore-wise naman sa Kabayag eh, si Daddy Boy na Fina naman ang nag-fill in.
0: Si oh, Peter
1: Musgi, 'di ba?
0: Tapos dahil babalik din si Sen, dahil babalik din si Sen. Actually, Mido 7 days a week siya before. Ginawa na lang natin siyang 6 days a week.
5: Bayot.
1: Oh, basically like
0: One day reduction lang. One day reduction
5: bayot
0: lang.
5: Galing, wala siyang hindi galing. Namin sure yan.
0: Yung bayad galing, sigurado tayo once maayos atong mas maayos tong lahat, mababalik talaga.
1: Oh. Kami nga ano, like, we were actually supposed to premiere last week. Actually like to ano na news ka. I think they're kind of news, but like more public affairs kind of shows. Ito namin nagawa.
0: Yun dapat. Dahil
1: una, red circumstances. Pangalawa, busy na rin kasi si Anima, who was supposed to be the first host of the of that new public affairs show.
5: Mm-mm.
1: Sabi niya kasi sa akin, we were supposed to premiere it like last week, April 27, for Mental Health Awareness Month.
5: Yes. Mm-mm.
1: Mental Health Awareness Month game. Pero MSA.
5: Mm.
1: Yung nilalaman ko kasi.
0: Nagka-issue yung diesel and fuel eh. Yung Discord nila eh.
1: Ay, bakit?
5: Na-shutdown,
0: oo.
5: Pero yung game hindi.
1: I mean, yung game hindi. Na-shutdown because of what?
0: Because of toxicity. Tapos nagkataon, naglabas ng files. Putik. Ginawang Epstein files ang putik.
5: Yes. Mm-mm. Ginawang Epstein files.
0: Tapos binabasan yung ebidensya about sa isang admin doon. Basta in-explain na namin yun sa TQ at saka sa sex hangout kanina eh.
5: Oo. Oh.
0: Tapos si Lucifer pala.
1: Tapos hindi naman... Tatawa ko sa ano, sa screenshot kanina. Kung Bingo Plus sa Secrets of Hotel 88.
5: Bingo Plus?
1: Hindi ko alam kung...
5: Oh my God.
1: I mean, unang-una, sobrang blatant nung PPL nila. Tapos, hindi naman related.
5: Mm-hmm.
0: Sobrang blatant yung advertising.
1: I mean, may mga blatant advertising naman on K-dramas, diba? Drama ganun sa K-dramas. Pero... at least relevant siya doon sa scene. That's the thing. Diba? Like, I don't know, may mga K-drama nga dito, diba? May Welcome to Waikiki nga dito, diba? So, imagine nyo, manood kayo ng mga K-drama na ano, kahit ano. Tapos may kita nyo, hindi sila sobrang obvious sa PPL. Meaning sa ads. And if they're gonna place ads, please relevant siya doon sa scene na nangyayari. Ewan ko kung anong relevance niyan sa scene na yan. It's... kahit ka magpapromote ng gambling site? On like, kind of a teen thriller drama? Ha? Anong silbi?
0: Wala, pera lang yan.
1: Pera lang yan.
0: Pera lang yan.
1: Tugal lang yan.
0: Dahil dyan, ang Talk with MSA na yun ay hatid sa inyo ng scatter. Scatter for life.
3: Alam mo ba, pati rin sa, binabagay ko rin sa show ko, pati na rin sa TikTok, may mga, paano ng mga promotion na steak,
0: yung mga ganun, pero at that point, wala tayong magawa dito, Blue. Business na yan eh. Ano na yan eh, pera-perahan lang talaga yan eh. Yung mga ginagawa ng tao na yun, pera-pera lang talaga yan kasi mahirap na ang mundo eh. Mahirap na magtira sa mundong na hindi naman economically stable na knowing that what the fuck is going on with the world right now. Have you seen the economics of the situation? Ever since nagkataon nung 2020, doon na nagsisiraan na. Ano lahat na, every year na yun eh. Every year, nagsisiraan na tayo eh. Nasisiraan tayo ng ano natin. Yung morals natin, sinaset aside natin para sa pera. Because, you know, it's a way to, it's a way of living na eh. pera yun eh.
6: Nalala ko tuloy na... yung ano. Yung pinag-usapan namin nung Thursday, nung sa post-mortem, yung tungkol sa, ano, sa ni Kuya George na news consuming nation daw ang Pilipinas, tapos sabi ko hindi po totoo yan.
0: News consuming nation ang Pinas?
6: Nation.
0: Hell no! Kung news consuming tayo, bakit wala tayong 30-hour local news parang Amerika?
3: Kung news bakit
0: consuming wala tayong, wala, bakit wala tayong 4 a.m. newscast dito sa Pinas? Bakit wala tayong local newscast? Bakit yung One Davao hindi pa naging One Davao? One double tuloy.
6: I mean, hindi kasi your points are valid kasi well hindi na nga
0: I was being sarcastic
6: actually,
0: when I
6: it's basically dwindling yung local news.
0: I was being sarcastic when I was basically
6: dwindling.
3: Just consuming
6: of non-existence.
0: I was actually joking when I said we need more local news.
6: And that's really bad. That's really bad. Hindi lang dahil nawawala ng players on like a local scale. Yung ano din kasi, the fact na information is more accessible pag naririnig nila in their local dialects. Diba? Yeah. If naririnig mo kunwari,
0: hindi mo naman
6: mapagtiwalaan din yung local outlets into my bias. Ingat pala sa mga ano, ingat pala sa mga nasa Samar region and nasa vicinity ng Bulkang Mayon dahil ashfall is still happening sa Bulkang Mayon, nag-alboroto pa rin. And yung lindol kaninang hapon sa Samar, San Julian, Eastern Samar to be specific.
0: Stay
6: dyan
0: sa Eastern Visayas.
6: Na-downgrade siya to 6. Magnitude 6. So imagine nyo, sige, Blue.
3: Ano sabi yung news consumption daw? Ito, sa Pilipinas.
6: Okay. Pero yun nga. I was talking about it anyway. Sige,
3: I kinda don't agree with that because ang laging, if we really are news consuming nation, Bakit yung mga madami pa rin ng source na lagi is mga vlogger, yung mga TikTok, ayaw nila sa mga mainstream, ayaw nila sa newspapers, gusto nila yung sa mga unreliable sources.
0: Vloggers speak to the people what they're fueling, their misinformed minds. Even if we cannot deny na, even if mali naman ang pinaglalabas ng vlogger, totoo naman din na doon din naglalabas din yung mga most of our information was from vloggers itself. Kasi sila daw yung, kasi ang pagkaiba nila sa mainstream media is that they're actually not, hindi sila bounded by any kind of regulatory body So they can say shit when they want, whenever they want. Sige, ako maging vlogger, guys. Abangan nyo, guys. Geometric vlogs. Ako mag-explain ako ng propaganda dito, guys. Bakit iboto ninyo si MSA for 2027? Yan, iboto ninyo si MSA bilang presidente ng 2027. So,

0: gawa ng MSA Gatas. Masarap ang kanyang produkto dahil solid 69 pesos lang.
1: Ito.
0: Sino yung vice president mo, MSA? Sino yung vice president mo? Si Terry B? Pareho kay...
1: Mips!
2: Mips!
0: Si Mips. Si Mips. Hindi, hindi. Si, alam mo ba... Alam mo bakit sino just
1: si Terry B? Hindi. Si Mips yung kalaban. Si Mips yung kalaban.
0: Oh, si Mips yung kalaban.
3: Oy.
1: Mips versus MSA sa ano, sa president.
0: Abangan, abangan yung next. Abangan mo lang siguro next year.
1: Yan, Mido, perfect. Perfect. MSA,
0: Mido, next year. Next year, magsisimula perfect. Tayo ng dumping.
1: Perfect.
2: Gago. Gagawin nyo talaga yun.
1: Very good yun. Very good yun.
0: Blue Wave, sino mas buboto? Sino yung mas buboto? Blue Wave, sino yung ibuboto mo for 2027? Si Sarah or si MSA?
1: MSA.
0: Si MSA. Nah. Ikaw, Mido, sino yung ibuboto mo? Si MSA, si Sarah, or si Mebs?
1: MSA.
3: At least MSA did not stay...
1: Ipapakita niyo yung paa niya sa camera, tapos alam niyo yung parang ano, pang nagtotalker, hello po, ako po si MSA.
0: Hindi, yung campaign jingle ni MSA 88.
2: Atras tayo.
1: Hindi ba dapat yung MSA Gatas na commercial?
0: Hindi, actually 88, kasi kaya niya mag 88. Dr. Six, kaya mo ba mag 88?
2: Yeah!
0: Pre, kung chingin yun, noong matagal pa, noong before namin binalik si MSA, dami-dami namin tripings namin kay MSA noon. Tapos ang unang namin tinanong, unang itinanong ni Yo kay MSA, Dr. Six, kaya mo ba mang 88? Ginawa niya, 88 niya talaga.
2: Oh, tunay yun.
0: I think, wait, hanapin ko nga yung clip na yun. Baka nasa downloads folder ko yun eh.
2: Oo nga eh. Nasa iyo pa.
1: So anyway, I was saying yung point ko kanina na the reason why nalilessen din yung presence ng local media pa, ang hirap na ma-access yung info na hindi nila alam. Like, yes, alam nila in Tagalog, pero hindi nila alam na paano ba nila ita-translate into local dialect ba. Diba? Example, kung kunwari nasa Bicol region ka, eh, may mga ano doon, may mga local na news sites din doon, may mga local news bureau sa major networks, tapos ang iyan nila, itatranslate nila yung balita doon into Bicolano para mas maintindihan ng ano, 'di ba? Para mas maintindihan ng tawag dito ng mga nandila, ng sila, nasasakupan nila yung kanilang information na kailangan makalikas na tayo from the permanent danger zone. Ano bang nangyayari sa Bicol, di ba? Nakakalungkot na
0: bakit ang laki ng impact ng shutdown, kasi
2: nga pala.
1: I don't think it's just the shutdown as a whole, though it probably accelerated that effect. Matagal nang nagdidwindle yung presence ng local media.
0: Kalaban ng ito kasi yun. Yung ABS, sila lang din yung kaya nilang keep yung operations nila doon sa area na yun. Eh, nagkataon din na bagamat after the shutdown, sino yung mga kalaban nila? Local lang, mga brigada. Actually, it's the same case din sa Mindanao. Lalo na sa Mindanao, nung nawala yung ABS, sino yung iiwang local operation doon? Dalawa lang yan. It's either yung local operation nyo doon
2: San Jose.
0: Yung Zamboanga cluster or Brigada.

0: Brigada.
1: May plaka pa.
0: Aldo si Brigada.
1: Tuloy, tuloy.
0: Basta ganun.
2: Ano yan? TV. Ano yan?
1: Ganda.
2: Pag may nakita pong vibe.
1: Ay, giniba. Oh,
2: ano yan?
1: Oh, this is, oy, this is good.
3: Wait nga. Helios. Ano? Wait lang, wait lang. We break pa tayo? I think we should. I think we should.
0: Hello, overtime na tayo. Magbabalik po ang...
1: Galing ah. Magbabalik po ang TWA.

0: Nagbabalik ang TWM.
1: So bakit ka natawa?
0: Wala. Okay, anyway.
1: Ano lang reason? So, anong tawag doon, Char?
0: Uy, dumating. Galing ah.
1: Yun.
0: Ano naka ano to?
1: Yun! At least may pampatawa. Hindi. Ano ba yung...
0: Tamang panimala
1: to. Okay, pinag-usapan natin yung ano.
0: So, ladies and gentlemen. Tama, ayusin ko yung ano? Subic. Hear myself.
1: Pero, uy, MSA.
0: Ako yung nagpagupit. Yes.
2: Ano na lang naman?
0: Kailangan ko na nga, ano, mag-outing.
2: Nagpagupit mo si MSA.
0: May malapit ang outing eh.
3: Akala ko na lang dito, pag mayo, kakalbo ka ay.
0: Ah!
1: Ano depende?
0: Iba na yan?
1: Kung anong gusto mo.
2: Alam nyo, alam nyo, nandyan pa rin sa akin yung picture. Alam nyo, nandyan pa rin sa akin yung picture niya. May sinakalbo siya.
0: Eh naman tong aso na to din, isa din eh.
2: Noon, nagpakalpo talaga si MSA, legit. Grabe yun.
0: Mm-mm. Noong 2025 pa.
1: Bakit ginawa mo noon? Bakit ka nagpakalbo? Trip lang.
0: Gusto ko ibalik eh. Pero noong ano pa yun, simula noong 20 ano ba to? Basta nandun yung picture ko eh.
2: Kaya parang 2024 after ito natuna nagpakalbo, 2024, after ka na,
0: 2024.
2: After ka natanggal.
0: Kinausap mo ako nun eh. Oh, after, oh, after, after. After.
2: After siya natanggal, nagpakalbo siya, then, then noong binalik namin si MSA, nagpa-request kami kay MSA na magpakalbo siya, eh, nagpakalbo talaga siya.
1: Oh my God! Parang ano daw, apology, ano, apology shape. Apology. Si Minami Minegishi, ganyan yung ginawa niya. Nagpakalbo niya. Yan, nagpakalbo niya noong 2012, I believe. Kasi, ano, nalaman may jowa si Akla. Eh, bawal, bawal sa kanila mag-date.
0: Oh! Ako.
1: Kaya nga natalo!
0: Gago! Terebe!
4: Nasasakan niya.
1: Oh my
4: Queen.
1: God. Oh my God.
0: Yan po yan guys, noon 2025. Yan ata special episode ng may sasabihin ako. Yan.
1: I'm actually curious, MSA. Gano'ng katagal bago bumalik yung ano mo? Yung buhok mo?
0: Isang buwan ata o 2 months? Ewan ko lang.
1: Sagi na, magpapang mukhang mag-sya.
0: Dito pa.
2: Ang kinis kayo ng ulo ni MSA.
0: For real, ang kinis nga eh.
2: Parang ba namang nakulong?
0: Mm-hmm.
2: Eh, meron kami mo.
1: Wait lang. I have an idea. Can you like, i-render natin yung background? Tapos ilagay natin yung ano, yung background pag ano, pag mag-shot ng polis.
0: Gada.
2: Bukas siya ng mag-shot eh.
1: Yung background, tapos that's yung like, whiteboard or ano, yung may nakalagay na ano.
2: Alam mo, Mido, meron kaming ganyan na emoji sa Fanmade Archives. Nandun sa Fanmade
0: Archives. Meron yan. Mm-mm.
1: Hindi. Yung ano, yung talagang picture siya, tapos may
2: anong idea mo, Blue? Anong idea mo, Blue?
1: Minsan na Alex. Is number 6969696.
2: Anong idea mo, Blue Wave? Okay.
0: Oo nga, Blue Wave.
4: Ito. yung mga pictures na nakaharap si MSA, tapos yung naka left, right, tapos ano, ipag frame by frame mo,
1: filter mo,
4: tapos may gano'n mga kabat, yung parang filter.
5: Ano yun?
4: Not frame niya MSA.
5: Gagawin niya.
4: Yung frame niya, ano, MSA, yung harap, then pa side, left, then...
2: Oo, tapos anong gagawin sa lahat ng mga frames niya?
4: Pasunod-sunod rin, parang umiikot, tapos parang lagyan siguro ng music.
2: Ay, gago. Ay, iikutin yung ulo ni MSA abang kalbo. Gago, gets ko.
0: Lagi mo nata ako sa ano ha, pambirawit na nga. Oh my God, bro.
2: Pupunta ka ng bilibid, NNC. Wait lang. Therapy.
0: Kita ko yung ani, yung...
3: Ayun nga.
0: Ayun ka. Para akong kano eh. Oh my God. Hindi kaya mapilter. Hindi kaya mapilter, ayun. Ay, malagyan ng background ng mobile. Yung walang, hindi na kailangan ng green screen. Oh, may filter yun eh. Sayang ah. Blue wave.
2: Ito na lang, tanungin mo si Terebi kung meron siyang copy ng ano, lahat ng mga MSA Calvo features. Ikaw na lang kaya mag-edit nun. Umiikot na MSA na Calvo.
0: umiikot pala kalbo na
2: hindi na kinahiring idol person niya makita si kalbo si MSA.
1: Hindi, talaga naisip ko, putang ina mo, mukhang mag-shot ng police, gago. May background. Yung remember sa internet.
0: Hayop. Ano ba yun?
1: Ayan, cute naman itong ano, bagong OST.
0: Special taste to TGO and radio.
1: Pero mamaya na yan, sa news ka, ano, pag-credits na. Pag-credits na.
0: Sa double. Uy, ba't may credits? Uy, ba't
2: may credits? Ba't may credits na may tulog dyan?
0: Uy, iba yan. Ibang show yan. Ay! Nilagay ka.
3: May tulogan ng TMS.
1: Eh, ano? Di ko nakita to. Wait lang, dun sa ano, dun sa backdrop na pinili ni Trebs. May nakalagay dito, 4 feet. Pero yung mas nakakatawa, barefoot, nakapaa.
2: Nakapaa.
1: Nakapaa. Pakita mo nga, Trebs.
2: Pakita mo nga, Trebs.
1: Yung mismong picture lang.
0: Pa-mention.
2: Gago.
1: Pa-makita diba?
2: Terebi, pakita mo nga. Pakita mo nga, Terebi.
0: Barefoot, nakapaa. Oh my God. Kasaba pa paa. Full body. Diyos ko.
1: Maganda ba to? Full body talaga dapat pag mag-shot.
2: Tapos, oo naman.
1: Ano, tapos meron silang shots na talaga na ano lang. Bust shot.
2: Genuine question lang. In 30 years ba si Mamon ba makukulong? Dahil sa show niyo.
1: Bakit?
2: Ito yung mga partners, Mido and Mamon, diba?
1: Yan nga eh!
0: Naglag yung camera ko!
1: Nga. Kaya nga yung iPhone yung loko-loko siya, Pina! Loko-loko siya, Pina!
2: Makukulong si Mamon.
0: Makukulong si Mamon.
1: I guess the idea kasi
0: na
1: walang iya. Jason, sa
0: Hoy, Anto Morilar, dandan ka sa message. Dandan ka sa message. Please do not spam me. Please, please, please, please do not spam me. Huwag ka mag-spam. Oh my God, that's so Tabon at takitabon.
1: Diyos ko po, ang lala.
0: Nasaan ang close DM? Close DM. I'm gonna close your DMs muna. I'll get a clear the history, bro.
1: Tawag dito yung... Kaya nga natatawa, but...
2: I pray for Mamon na hindi siya maabot ng fake news.
0: Oh.
5: Eh, maayos si Mamon. Hindi siya gaya ni Jason sa that eventually fell from grace dahil nalaos. Kaya nga pinupush ko yung 2x2 eh.
0: Mute ko muna to si Adam Orela sa akin DMs. Sobrang annoyable, man.
2: Partners, Mido and Mamon. Siguro pang ano na natin siya, pang atake natin yan kay Jason sa yan eh. Kung isipin mo.
5: Hoy, kasi mas maganda yung ano natin. Komentaryo talaga na ano, parang ano lang.
0: Ay,
5: parang dos for dos, kumbaga. Medyo concept eh.
2: Ano, natatawa pa rin ako kasi ginawa talaga ni Momo. Ginawa talaga ni Atina eh.
1: Oo, oh, ano, natatawa nga ako doon.
6: Uy, mo siya yung
2: makapag-fate makapag-play talaga ako ng Mel and J team song dito, Diyos ko kayo, Lord. By the way, yung cellphone niya, hindi mo pala binili yung orange color MSA?
0: Hindi.
2: Bakit white? Racist ka ba sa orange?
0: Ano ba yan?
2: Ito yung katanong ko talaga, MSA, bakit hindi orange?
0: Na-stuck ako.
2: Oh, nakabangga, gabo.
0: Hindi, na-stuck ako.
2: Gago ka! Sinasabi ko sa iyo, kolorong pa rin yung pagka-drive niyo. Anong sinid niya, Terry B? Ay, si AJ Ape, ng G22.
1: Ah!
2: Dami niyang babae, alam mo, Dino. Matagal na yan siyang ganun si Terry B. Babaero.
1: Are we even surprised at this point?
2: Yung unang niyang crush si Carla Estrada.
1: Hindi. Ito lang ang sabi ko. Nakagulat ba? Parang hindi naman. Parang yung mukha ni Tebebs ay pambabae.
0: Pambabae.
2: Gets ko. Yung kauna-una niya, alam mo yung kauna-una niyang crush? Si Carla Estrada.
1: Alam mo yung masasaya sa mo talaga kung babae mo yung isang lalaki o hindi. Ganun si Tebebs.
2: Totoo naman, mabairo yan eh. Una niyang bayan, si Carla Estrada. Sumunod si Corina Sanchez. Tapos Bini Mika, Bini Aya, Bini Maloy. Bini lahat ng mini member. Sunod si...
0: Ano ba yan? Sunod yan
2: eh. Daming yung... Kapag yung surprise, meron din yan. Si Toys Gio din.
1: Uy, oo.
7: Si Ana Ramsey. Si Quinay Mercado.
2: Si Ana Ramsey.
0: Tama, si Ana Ramsey. Ano
7: pa?
8: Si Lina Gwinapin, 5 Ducks. My Best Friend, weeknights, 8:45 p.m. sa TVH.
1: My Best Friend,
7: Everett. Yung pinaka ko dyan, Tevi, umayos ka.
0: Lumabas na, ano pa.
1: Ay, naku. Uy, ano ba? Mag-break ba tayo? Yes, we should have a break.
2: Magbabalik ang final episode po ng Tukwing MSA.
0: Pagkatapos ng ilaw, palala.
1: Tukwing MSA, Tukwing Elbo, char!
2: Tama naman.

0: At tayo nagbabalik sa naglalaro kay MSC. Sa sobrang distracted ni MSC, nakalimutan niya show niya eh.
1: Sige, MSC, gaming tayo.
2: Pre, na-stuck pa rin ako eh. Ano ba yan?
0: Wala ka na magawa dyan, MSC. Alam mo na ibig sabihin yan, MSC.
3: Hindi talaga siya sanay na ano, no, na may ganap siya ng Monday, Tuesday.
0: Oo nga eh, kasi again, temporary lang dapat ito eh. Actually, kaya nga ginawa kong talk with MSC itong slot na to, kasi joke-joke dapat to eh. Surprise na kinaya pa rin ni MSC itong time slot na to, pero again, dahil babalik na nga eh.
3: Ayan. At what
0: dahil babalik na nga si Sen.
3: Oh, kita niyo na sa ano, na sa screen.
0: Kaya nga eh. Nagla-lock in to si MSC sa kanyang at ano ganun. Eh, sa kanyang pamatan. Yung kanyang jeep na stuck.
2: At ganun.
0: Pero yun niya, kaya nga, bukas, regular na tayo ulit. Wala na pong talk with MSC, wala nang talk with paa, wala na pong ano, wala na pong talk with Hubad, talk with Ligo, talk with
3: what?
0: Kalbo, talk with talk with Diesel. Wala na, tapos na yun lahat.
3: Hindi,
0: tapos na
3: ito, guys. Ito, last question bago umalis. Ba't ka ba kasi nagpapakaloki nung earlier years mo? Yun ang tanong.
2: Yun.
0: MSA, bakit ka loki?
3: For those like, MSA, newer people, like me. Kanina, hindi ko talaga gets. Doon sa opening, ano, sa opening billboard ng Talk with MSA, na ang loki-loki niya, Diyos ka Lord, like, gusto mo ba maging mysterious?
0: Ayun ko kasi nakamask yung si MSA sa dalawang scene. MSA, anong context nun? Anong context nun, MSA? Bakit ka nakamask dung OBB? Anong context ng picture na yun?
3: Tagal na siguro.
2: Wala lang. Parang, bakit ako nagpicture ng ganun eh? Nung ano pa, tatlong taon pa? Hindi ko maalala. Hindi, medyo...
0: Kasi nung nag-start, ano, eh. Kasi kasagsagal mo din, nagsisibula ka pa lang din sa YouTube din that time eh.
2: Mm.
0: Kasi, hindi kasi ano din si MS, separate din na siya na streamer din yun eh. Para lang si LTG. Mm. Para lang silang dalawa eh. Hindi lang BigTuber si MS eh, pero ano siya eh. Separate streamer din yun eh. Kaya gets ko bakit gumanon siya eh. Style lang yan. Style lang talaga niya MS eh.
2: Hmm.
0: Di man yan low-key si MSC, tangina yung Doctor Sex niya eh. Nagpapa-request yun eh. Kailan magbabalik yung request diba sa next week pa?
2: Sinabi ko na sa inyo, May 15 at 16 pa.
0: May 15 and 16, magbabalik yung request.
2: Oh. Uy, nabangga!
0: No. Gago! Sinasabi ko sa iyo, kolorong.
2: Siya nabangga! Pre, siya nabangga, hindi ako.
3: Uy, ang dami.
2: Siya napabangga.
0: Ah, siya yung bangga. Oh. Rinig ko yung tunog eh.
2: Siya yung nabangga. Ano kayang sinabi niya? Habang ako yung nagdadrive dito, bastos. Pinatay talaga. Akalo ka. Anyway, alam ko itong show na itong, temporary lang itong show na itong talk with MSC. Siyempre, babalik na si Sen. Kasi malapit na tayo maubusan ng oras, no? Napakagandang ating panahon. Pero hindi pero mainit.
0: Oh. Gets.
3: Best. Ah, ganun.
0: Ganun pala MSA.
2: Tsaka, grabe. After whole month ba? After one month ba? Ano? After one month na to.
0: Magbabay ka na,
2: Wow, kakaway lang eh. Ito po ang ating
0: para
2: naman, bio.
0: Para mo naman final effort. Para mo naman.
2: Salamat sa iyo. For giving me a time slot for this. At syempre.
0: Thank you.
2: Thank you, Sen. Thank you so much for giving me a time for this temporary episode na tong show na ito. Babalik na siya eh, no? Ayun ako.
0: Ginawa nga yun sa final episode niya.
3: Napakagandang goodbye, ano, parting gift.
2: Hmm. Regalo ko yan para
0: kasi. Regalo.
3: It's gaming party daw. Chuck.
2: Dahil ginamit ko yung time slot niya itong show na to. Pambira. Talk with MC.
0: Babalik ka ng 2 days.
2: Binalik ko talaga.
0: Babalik ka ng 2 days a week na. Babalik ka ng 2 weeks.
2: Babalik na ako. Mm-mm. Kaya yung mga kalamaw. Salamat, salamat sa inyo sa pag... Panonood din ng Talk with MC na to.
0: Paano ka magpasalamat? Paano nga magsalamat?
2: Kaya hindi ako makapaniwala sa show na to. We just give more time at say thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you,
3: thank you, thank
0: you, thank you, thank you, thank you, thank you,
3: thank you, thank you,
2: thank you, thank you, thank you, thank baka mamaya masira yung ano ko. Ano ba yan? Ay, tinan mo. Hindi ako pwedeng tumigil to sa jeep na to. Sige, tuloy na natin to para maubusan natin ang oras. Ayun ako.
3: Iconic naman.
2: Ako oh, pwede mabangga dito sa laro na to. Oh, siya pa nabangga. Ay, hindi pala nabangga.
1: MSA.
2: Kala ko naman? Yes.
0: MSA, kaya niya.
1: May request si Blue Wave sa'yo. Check message at
2: one. Ano yan?
1: Check mo sa top
3: one.
2: Oh my God, wait lang. Tigil muna ako dito. Parking ko to.
3: God. No. No, you can't do that.
2: Ano yan?
3: Ano? Hindi, ang ginawa yata ni Dayon dyan ay nakabaliktad yung ulo. Tapos nakaharap
2: yung
3: katawan sa
2: lahat. Di ko kaya yan. Hirap yan. Na. Wag yan. Di ko kaya yan. Di ko kaya yan kay Dayon.
3: Oh my God, I got...
0: Di ko kaya ang tanggapin.
2: Tanggapin. Gago. Ay, nako.
0: Noon lang, hindi ko na masada.
2: Flexible. Aray ko.
3: Nungaras na.
2: Okay, guys.
0: Bukas, guys, sabi ko sa inyo, tomorrow will be the ABS-CBN shuttle anniversary. We will commemorate that bukas.
2: 1 hour na lang po.
0: And bukas
2: one
0: din, abangan nyo sa TQ, meron po kaming special tribute din doon. Mag-moment of silence din kami moment of TQ bukas.
2: Mm-hmm.
0: And yun nga. And of course, pagbabalik ni Sen din, of course. Siyempre, hindi natin
2: malilimutan sa pagbabalik. Makakapahingan ako sa wakas. Salamat.
0: Sabihin mo lang, gusto mong gamitin yung ano mo, yung paborito mong toy mo.
2: Ano ba yan? Na.
3: Oh,
2: anyway. Sen, welcome back. Bukas. Japon, nagtatapos. Ang PWM. Talk with MSA. Maraming salamat sa inyo. It was since 2023 itong original na show na to. And ngayon, tataposin na.
0: Binalik.
2: Binalik. Ano nga?
0: Ito natin MSA. Mga kaibigan, inanunsyo po ng Ministry of Communications na suspendido na po ang Talk with MSA effective immediately.
2: Mag-tested
0: na po kayo full FM. I-tested nyo na po. Maraming salamat. I-test card nyo na po. Ilapas nyo ng test card ninyo.
2: The history repeats again. Ako po si MSA.
0: Suspended na po si MSA, mga kaibigan.
2: Ang TWM. Thank you sa inyong lahat.
0: RB, test card.
2: Thank you.
0: Test card, brother.
2: Aray. Aray ko.
0: Sige na, Terby. Suspended na po yung show.
2: Goodbye sa inyo. At maraming salamat this final episode. Thank you so much. Thank you.
0: Colored bars, Terby. Colored bars.
2: Aray ko.
0: Ay, sakit na. Oh my sakit God. Ng paa ni MSC. Yung paa ni MSC.
3: Hindi yung paa.

0: mag-add tayo ng chili jam.
1: Never, ever put chili jam on fried rice. Parang awa nyo na mga kapo. Bawal yan. You're gonna piss off Asians.
0: Okay, guys, huwag nyo ito ipakita kay Gab, ha? Yung may isasit ako sa smell ano
1: naman yan? Hoy! Ay, nako po! Ha? Turning back against me? How dare you? How dare you?
0: Check mo na yung ano. Okay, Terem, ipakita mo yung sinet ko sa smell radio.
1: Pero kayo, ha? Ano naman yan, ha? Mwah!
0: Wait lang. Ayan.
1: Hoy! Hoy!
2: Ba't may, may corned beef ako nakikita dyan?
1: Ha? Corned beef? Hoy!
0: Oh, nilalagyan ng TGF corned beef.
1: Umalik ka yan! Umalik ka yan!
3: Ayaw.
1: Wag mo namang bigyan ng salmonella ang niluluto ko.
3: Now, ladies and gentlemen, ang sabi nga ni Gabo, ang importante ay malaga at malaga ay haya.
1: Ang importante ay malaga at malaga ay haya.
0: Haya.
1: Bira kayo mga gabo. Okay, next thing mga gabo, dahil na ano natin yung itlog ni MSA na na-scrambled na. Ay! Ano yung natin ang day old rice? Yan. Day old rice na. Yan. Lalagay na natin. Ulitin ko lang. His rice has magic syrup on it. Yeah. Na-mix na talaga ba? Beforehand, I mean. Yan. Haluin natin with the egg and the garlic. Yeah. Tapos i-break natin yung clumps niya. Wala talaga maiwan na malalaking clumps kasi we need the rice na pino-pino talaga ang maiiwan. Like buti lang talaga. Ayan. Wawakan ko ha. Oh. Grabe. Alright. Na natapos na nahalo yung maga po. Ayan. Haluin na natin, ha?
0: Oy, ano yung nakikita ko?

0: NTG!
1: NTG naman!
0: Grabe naman kayo, huwag kayo ganyan! Ano kayo mga mga assassin? Binagbudugyan niyo ako ng request ng mga napaka ano? Grabe naman! What?
2: Yeah. Ano? Tarev, pakita nga ng ano, pakita nga ng busy chat saglit.
0: Ayan ano naman yan?
1: Chili jam!
0: No! No! Oh my God, they're killing me with that! Oh my God!
3: Ay, alam ko na, bukod sa chili jam, peanut butter and oyster sauce.
1: Oh no!
0: Blood! No! No! This is not pancit canton! What are you talking about?
3: Ay, in fairness, penge, I have my plate in front of me.
1: Oh no!
0: You want some? Give me 1 KC.
1: Ipapadeliver ano? Ni Gabo. Ipapadeliver ni
3: again.
1: Gabo yung ano.
3: Say that
2: 1,000 daw. 1,000.
0: Oh, what by my fee na 1,000 to. Ko. So ano, yeah. Thank you.
1: Ipapadeliver daw ni Gabo yung fried rice sa ano sa LP. Gamit ang LPC.
0: Ano? Bayad muna bago kain.
2: At saka pag pinadala yan. Pag
1: isn't that basically pay as you order?
2: Eh, ito pa, pag pinadala na yan, pagka uwi ng Maynila, matik, panis na yun.
0: Oh. Ay, panis na nga eh.
1: Panis na nga.
0: Ano, sponsored yan, sponsored kasi yan ng BBC, we like to lose. Oh, ano naman TGM Corn Beef na yan?
1: Terebi!
0: Ayan. Now, next mga gabo, nahaluin na natin ang oyster sauce to.
3: Tiki-tiki, stop, I'm so tech. Kita-kita ko kanina look, I'm not
1: oy, oy, huwag mo ilagyan.
0: Mira.
3: That's a tiki-tiki, tiki-tiki spelling. Parang may tribal, may tribal na ritual.
1: Hoy, ano call 45? Mamaya na yan, mamaya na yan. Pang-inom na yan ni Gabo, pang-inom na yan ni Gabo.
0: Oo, pang-inom na yan, o. Mamaya na yan, napakahago naman.
3: Terebi, save one box of call 45 for Asti kapag pumunta siya sa Naga.
1: No. Wag. Alam mo
0: reserve mo.
1: Dapat yun.
0: Guys.
1: Alam nyo kung anong ibigay nyo sa akin pagpunta ko sa Naga? Delight.
0: Ano?
3: Delight.
0: Oh my God.
3: Ayaw.
0: Alam mo, Steve! Pag talagang nag-ano si Kuya Pao sa'yo, alis na kami dyan.
1: Hindi! Hoy! Terep! Hoy! Terep! May
0: ano naman yun?
1: May yan. Ano si...
0: Bala mo! Hoy! Terebi! Para ba naman yung pating? Lumulutang lang dyan.
1: Oh, pang-inom ko na yan. Ako na iinom. Basta wag... Ako na lang mag-iinom ng delight. Basta wag lang si Kuya Pao.
3: Ano?
0: Oo. Kaya mga gabo, kung hindi na nakita kanina, nilagyan ko na ito ng konting magic syrup, yun yung next step. Konti lang actually, para magkaroon ng dagdag lasa. Next thing, yung niluto natin yung luncheon meat, ilalagay na natin.
1: Sarap ang luncheon meat.
0: Yes, ito yung toppings nito. Halo-halo lang din natin.
4: Wala lang.
0: Halo-halo lang talaga.
2: Ba't may delight sa gilid? Meron na itong delight sa gilid dyan.
1: Iinumin ko nga ni...
0: Siguro hinahanda yun para sa akin. Ay!
1: Hoy! Terebs! Terebs! Ano yung nakita ko? Ba't may soju?
0: Hoy!
1: Hoy!
0: Lakot ka talaga kay Kuya Pao! Terebi!
1: Guys, I think may mamemohan po dito ngayon mamaya sa ano sa gabi gabo.
0: Memo! Okay, mga gabo, next, may cold 45. Next thing to do, lalagyan natin ng pepper. Black pepper. Oy, specifically.
3: McCormick is pretty much...

0: hindi na ako. Every kitchen.
1: Ayan. And, siguro, wala na. Yun ang last step actually, right? Ang last thing to do na lang is to mix everything together. Lahat ng ingredients na nilagay natin. Make sure, making it sure ma-incorporate talaga lahat ng lasa ng ingredients natin into one dito sa fried rice natin. Ayan. Nag-plump dito. Pero, ito kaya naman.
2: Bakit pansit ka po dyan?
1: Grabe, pansit.
3: Uy.
1: Okay. I think we're done with our fried rice. Wow. Ito na ang ating fried rice alaga mo. Ba't may pansit canton?
3: Oy!
1: Yeah! Ayan, magabo, natapos na yung luto. Oh my God. Ayan ang ating fried rice alagabo. Oy, may shadow. Pero grabe. Oh, fried rice alagabo. Wow. Ayan na, naluto na.
2: Ito lang masabi ko, Gabo. Wait lang, nasa na ba yung... wait lang, hinahanap ko yung JF Nene. Wait lang. Ito, toto. Ayan.
1: Oo.
2: Check mo yun, check mo yung JF.
1: My God. Patit ayok ko, Char lang. Tingnan ko nga.
3: Huh. Naaaaaah!
1: Virtual hingi? Grabe.
2: Virtual hingi po.
1: Mekos. Alright. Now, naluto yung fried rice natin, mga gabo. Yan, kita nyo. May pasyato mo.
0: Penge. Oh, I have my plate. Penge. I'm not kidding.
1: Oh.
0: I'm not kidding. May plato ko dito.
1: Sige, wait lang. Kukuha ako ng mga ano nyo. Ilang plato para sa mga kasama.
3: Yan ang sinasabi ko.
1: Yan. Malagay na ako ng platito dito. Ayun. My God. Oh, tatlo actually. Ayan. Ayan, kay LTG, kay Anima, kay Asti. Ayan.
3: Yay!
0: Ayos. Ayos ang platito.
1: Ayos nga eh. May virtual. Reminds, ang bigay pa talaga eh. Oh.
0: Reminds me of coconut talagang tusks. But yeah.
1: Pero yun. Starving. Pero grabe no. What?
2: Sobrang tagal nagluto ni Gabo. 8:30 na mga kaibigan.
1: 8:30 na ba? Ay, oh, 8:30 na nga, grabe.
0: May kasama pang beer ang potek.
1: Kaya mag-beer muna tayo. Char lang.
0: Led horse
1: oh my God.
0: Oh ayan. My God, these knockoffs.
1: Oh, ayan o. Oh my God. Oh. Sa'yo, LTJ, kunin mo na. Oh, kunin mo na.
4: Give me some, Gabo. Give me some.
1: No, Char lang. I will give you some. Oh, yan, Anima. Sa'yo to.
0: Thank
1: isang
0: you.
1: Plato para sa'yo. Yan.
0: Next naman.
1: Si ano na, si Asti. Oh. One team muna, bago ko ibigay sa'yo.
0: Bango.
3: Oh, hindi pa ako nalala sa loto.
1: Sige, pero yan na, sa'yo na to.
0: Pango?
3: Oh, sarap!
1: Pero, huwag natin kalimutan si Cairo. Actually, may naanda na ako na isa. Oh, Cairo! What by TGF corn beef? Ayan, Cairo! If you're here, here's your virtual plate with fried rice. Ayan, kunin mo na.
3: Ayan.
1: Thank you. At nakakain na ang lahat.
3: Sarap.
1: Sarap. Sabi ko
3: nga sa'yo. Sarap
1: po ang special fried rice. At dahil na paghanda ko na kayo mga gabo, ako naman ang titikim. Patikim na, man. Ay! Yeah!
3: Ay!
1: Kaya na.
2: Ba't may mga root beer dyan?
3: Ay, akin na isang can. Masarap kaya yan, TGF root beer. Let's get. Aha na nga.
1: Oh, okay. Actually, oh.
3: Thank you.
1: Masarap ang root beer. Kasi kinalakihan ko na din actually. Isa pa yan sa kinalakihan ko, root beer. Talagang hindi yan mawawala sa akin ang root beer. Ayan. Kuha na tayo mga gapo. Fried rice. Ayan, kita nyo. Oh. Amoy na amoy, mabango. Yan. Ngayon, titikman na natin.
2: Mabango, mabango, 'di ba? Lilagyan mo ng downy.
1: Ano 'to, labahan? Bira ka. Downy. Oh,
3: boy. Put the chip. Grabe.
1: Baga po. Ayan. Katulad ng linya ni Ninong Rai, ala nahulog. The perfect bite.
3: Perfect bite.
1: Mmm. Sarap. Yun na, tama ang sinabi ko. Yung oyster sauce, nagbibigay ng umami flavor sa fried rice natin. Kasi kung kung gagamitin natin yung toyo, ang malalasan na natin, alat lang. Yun alat lang. Oo, pero pag ginamit natin yung oyster, actually, parang dinasan toyo pero dinagdag lang ng umami flavor yon. So, yun. Saan yung OST? Pakiano na lang habang ako kumakain dito. Pero yan. Another bite, mga gabo.
2: Sayang walang peanut butter?
1: Wag! Bila kayo. Pero yun na nga, mga gabo. Oo, sige. Sarap sa gabo. Masarap na masarap talaga. Well, actually, natikman ko na to kanina eh, kasi niluto ko na din para sa pamilya ko. Which is masarap naman din talaga. Pero, I hope mga gabo sa mga nagluluto dyan, na-try nyo din itong fried rice na ginawa ko. At least may guide na kayo kung paano yung step by step. Ayun. So, final verdict mga gabo. 9 out of 10. Masarap.
3: Mmm, yeah. Sarap!
1: Oy! Shout out, oh my god, shout out nga tayo sa mga nandito sa Smile Radio nga. Bye bye G! Oh my god, pinagbata na
3: na.
1: Shout out nga tayo sa mga gabo natin na nanonood. Okay, Tera B, ano, zoom out ka. Andito ngayon, si Luigi, si, ano, during si Mikalin, si AJ, Manila NCR, si
3: Manila
1: Uramet. Oo. Andito rin si Payotay Gaming, asyon, kalina ba yan? Mr. Hintay, Animation, Arbeteki, andito rin si Chairman, Kuya Pau, andito rin si Andrew, hello sa inyo. Oy, mga sakto, gabo.
0: Ay, gabo, pakainin mo naman si Kuya Pau. Let the chairman have his share.
1: Kuya Pau, kung nakikinig man. O ito,
3: andito ako.
1: Baka ginugutom ka. Ayan. Bibigyan na kita
3: sarap
1: ng
3: fried rice.
1: Thank para you. Sa inyo.
3: Ano yan, Gabo? Dahil dyan, ano ka, plus 999,000 social credit.
1: Yes!
3: Masarap yan. Sarap, bay?
1: Yan, sarap po.
3: Lami.
1: Ayan, ito yung para to kay Kuya Pao, kasi special to para sa iyo.
3: Yeah.
1: Bibigay ko lang to para sa iyo. Oh, virtual bigay. Oh. Ayan.
3: Ay, salamat. Nakuha ko na.
1: Well, nakuha na eh. Ayun na. Mmm, sarap. Adam Orelay approve. Ay.
3: Hoy, ano ba 'yung ginawa mo sa spa? Oh, na.
1: Hoy. Hoy, tingnan niyo yung Discord feed. Ang daming may nakahawak ng TG. Oh my god, yung logo ng Dutch Mill Delight. Pambira.
3: Nakakaloka.
1: Grabe naman kayo. Nakakaloka nga eh, pero yun na. Another bite muna mga gabo. Bago muna tayo mag-commercial break uli. Oh my god. The perfect bite for the third time.
3: Sarap. Sarap.
0: Oh, ay, mali. Sarap.
1: Oh, ay, wag na lang. You know what? Additional bite kasi ang sarap. Masarap. Masarap nga. Ayan. Again mga gabo, verdict ko talaga, 9 out of 10. Okay, 9 out of 10 talaga. Ang sarap. Dahil sa sobrang sarap na bigay ko talaga sa ibang mga gabo natin na nagugutom. Sana, Sana naging masaya yung experience ng niluto ko ngayon. At sana definitely. Sa mga ulit ko sa mga nagluluto ngayon, sana magawa niyo rin tong dish na ginawa ko. Kasi masarap talaga. I would recommend ito yung mga gapo. Yes. I approve. Ayun. Sana andito rin si Gio para makatikman niya. Tayan, wala si Gio dito. Pero busy pa yun sa Meraki, pero yeah, let him be naman. Pero yeah. Sarap! Alright mga kapo! We have finally done our cooking segment with featuring our gapo na fried rice. Fried rice ala gapo. Yeah. Now, without further ado, mga gapo, time check po natin! Where's the sound effect? 8:37 na po ng gabi. At dahil dyan, magbabalik ang Gabi Gabo! Oh my God!
2: They basically yoink the entire physical disk platform.
5: Try to get used to the scary terminal.
6: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
7: The main reason yung puro slap ang nangihita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
2: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
8: May nagbabalik.
9: Tapos, malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang-phone spec.
8: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
10: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
11: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
8: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
12: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
8: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
13: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa salita ng mansanan.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: fresher day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Din na.
2: Hi guys. Today, kakain ako ng fried chicken. Oh, po. Ng fried chicken na yan, pangit lasa, bo***, tango, sira, bo***, sira, gagot.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken?
2: Oh, edi dito ka na lang sa...
4: Pa-

0: kaibigan. Oh my God! Welcome to Kathmandu!
1: Lord. Tanggalin mo yung Lord, Sen. Tanggalin mo. Balik mo yung Sen logo.
0: Oh. Ano tatanggalin natin? Terebi, tanggal daw. Ay, oo nga pala yun. Yung baba nga pala, hindi pa nakapalitan.
1: Kita mo yun?
2: Nakakap.
0: Oy, Terebi, tanggalin mo daw yan. Utos yan ni ano.
1: Wala na pong TGON. Except sa Panmid, meron pang TGON. Pero wala na pong TGON. Tama na po, mag-move on na po kayo dun. Diba, kagaya nga sa statement, diba?
0: Oo. Oh.
1: Mismo pa rin ba siya, mag-move on ka na, diba?
0: Tama.
1: Eh, tama ako naman. Nais ko lang talaga sabihin na kailangan natin i-air ito sa broadcast.
0: Ayan. Yan yung gagawin natin from now on. Pero yes, yan ang ating hashtag ngayong gabi. Wala pa rin tatalo sa hashtag natin ngayong gabi. Ayan, no? Yan, no?
3: Sen. Ito ang sasabi ko. Wala pong kami pa rin sila.
0: Wey!
1: Terebi, check mo TLC chat. Check mo TLC chat, Terebi. Meron akong ipa-play sana para sa bayan. Para sa smile naming mahal. Diba?
0: Oh, para sa smile nating mahal, magugulat. Pati si Mef magugulat, kakabila na
1: yan. Magugulat talaga yan si Mef.
0: Tama.
1: Mga giganatics, ito po ang ating statement ng Smile Media Group sa pangyayari.

0: 나 전화. 야.
1: 'Yan po ang statement ng Smile Media Group.
0: Pati ba naman yung hashtag natin ngayong gabi? Ginatasan pa talaga. By the way, fun fact, dyan po nang galing yung ano, yung hashtag na yan ay galing sa isang certain SMP na parehas po kami miyembro. Pero hindi kami ano, sayak tulog si ano eh. Tulog ang ating kumpatre nating si RJ, pero that's understandable, no? Anyways, maayong gabi sa inyong tanan. Maayong gabi sa inyong tanan. Welcome sa atong paboritong programa tuwing Miyerkules ng gabi. Miyerkules na ba? Ano ba yan? Miyerkules na? Bilis ng o, bilis ng ano? Calendar? Webes na
1: po. Gagago, sir! Si Raulo! Mayroon kaya rin confirm. Dahil dyan, ikakasal po namin yan sa October 16 sa May Tulugan.
0: Let's go! Tere Mips!
1: Abangan po sa...
0: Ayan na nga, nauuna na.
1: Oh my God! Malapas na ang kaluluwa ko.
0: Excuse me po! Hindi daw po yun coronavirus.
1: October 16 po sa May Tulugan, alas 11 ng gabi, may kasama.

0: Dahil dyan, dahil dyan, ipa-play po natin yan sa sign off po natin yan. Okay, abangan niyo po yan. At saka sa sign off natin bukas.
1: Yes. And dahil dyan, meron na naman tayong bagong opening starting this Monday. Eto na naman. May bago na naman tayong opening matching. But that's okay, you know?
0: Pag-usapan po natin, pagigan next week siguro, ano? Kung nangyayari na yun sa Philippines, internet natin.
1: Ah, yes, oo. Internet na bulok, sistema na bulok. Tapos, block access na yung na bulok.
0: Hashtag! Try us again, Globe. Pati rin si Dito, ano, si Smart, si PLDC.
1: Tama. Lahat na. Pati si Meps. Ay.
0: Oh. Ano si Meps? Del. Alam mo, kanina pa ako si
1: Glenn. Lahat na yan.
2: Sen, ba't mo na naman nalilitamay? Nanahimik ako.
1: Alam mo kung bakit? Huh? Punta ako Sabado. Susubukan ko, kahit may bagyo. Umulan man o umaraw, kahit ang dulay di matanaw. Ay.
0: Alam mo sana, Sen, kung intrusive task ko lang, kung makikita ko yung pagmumukha ng ano natin, tatay natin, ito yung sana ipapay ko.
1: Yung ano, yung sumasayaw na ano, yung sumasayaw, yung nagdi-disco na ano, dun sa PBZ2. Yung nagdi-disco tapos nagsuspon.
0: Tapos kanina
1: ano,
0: rinig mo siguro yung...
1: Ay, oo.
0: Tira, birada. Ay, iba pala yun.
1: Ano?
0: Iba pala yun. Mali. Wrong.
1: Puta, register. Pwede yan sa ano, ha? Pwede yan sa ating mga brodies dyan sa RK-Dub. Oy, shoutout nga pala, no, sa ating mga kapangalig natin sa pananampalataya, mga kagikanatics natin, mga worldwide gikanatics, mga certified gikanatics, pati na rin ang ano, si ating chief for Cool FM, walang iba kundi si Meps. Pangalan pa lang daw Baklitos na.
0: Po, excuse me po. Hindi po 'yan corona, bakit
3: dapat kakanta tayo ng ano?
4: Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan.
1: Kaarawan.
3: Gagi.
4: Happy birthday.
0: Pero importante, sir, ang importante dito, sir. Araw-araw birthday ni Meps.
1: Tama.
0: Kaya sasalabit po natin yan ng happy birthday.
3: Araw-araw din. May masisip.
1: Oo. Oh. Meps, happy birthday. More bolas to come. Ay.
0: Tama.
3: More sisigain mo. No black to come.
1: Tama.
5: The power of two.
1: Kaya ang programang ito ay nandit sa inyo ng Euromaps. Basta Euromaps, sigurado.
5: What the fuck are you doing?
0: Gago.
3: Gagi.
5: Ano po nangyayin mo naman? Ang random na.
1: Uy, just to let you know, ha? Ayan. Just to let you know, a lot of you are probably wondering kung bakit walang kabayag last night, no? There's a reason for that one, and that reason is because nagtataping kami sa loob ng Mary Grace.
5: Seryoso kami doon.
0: Yeah.
5: Yes. What the fuck are you doing?
0: Ni Mary Grace.
1: Di ba yung picture ko sa announcements kagabi, nandun ako sa cafe ni Mary Grace?
0: Hindi. Ang tanong ko kasi sa iyo, Sen, is
5: the fuck are you
0: sa loob
5: doing
0: ng Mary Grace?
1: Let's say Galawang MSA. No, just kidding. Bumili lang ako ng ano, ng product nila. Endorse ko sana eh. Ay.
3: Inom ka ng ano dyan, soul milk dyan.
1: Ayun na nga, yung headline. Ayun na nga, yung headline. Yun na nga. Mga black meme sira.
4: Sa ulo ng mga news, magbabagang malita, monoblock ni Meps na sira.
3: Yan na ba yung

0: Literal na breaking news.
1: Literal na breaking news yan. Literal na breaking news. Mers at Monoblock nagka-organic encounter.
2: Oh God.
1: Kaya shout out sa mga nagma-manufacture ng mga Monoblock dyan. Pa-deliver nyo na kay Meps. Magsaset yan ng world record.
0: Tama, tama.
1: Kesa naman yung ano, kesa naman yung mga karton ng soft drinks nung inupuan ng bata, tapos AI pala yun. Tapos yung gagawin na lang natin, trono ng Monoblock eh, Meps. At least hindi yun AI. Payag ka nun, Meps. Payag ka nun, Meps. Tapos yung...
3: Mukhang
1: AI.
4: Parang awan nyo na, please. Nakamupon na ako sa Monoblock. Uy.
0: Walang mag-
1: Ginawa nyo naman.
4: Nasik na nga ako.
1: Walang
2: mag-move on dito sa Monoblock na yan, Snaps. Tandaan mo yan.
1: Walang mag-move on. Wala. Sige, di ba gusto mo move on? Di ba gusto mo move on? Punta tayo, escalator.
2: Pabirang yan. In-expose.
1: Di ba? Gusto mo move on, di ba? Escalator tayo. Doon tayo sa plaza. Ano tayo? Karera tayo! Gawa po mo, Mercedes tayo na buwan din! Ano naman tayo? Ayan o, yan yung context mga kagikan natin. Ayan o, gawa po mo, Bebs, pwede pahiram 150.
2: Uy!
3: No.
1: And ayun na nga, napagalit ko na tuloy ako ni Mama!
2: Uy!
3: Uy!
1: Ang ingay daw
3: ng Lord mong subukan.
1: Mips! Oy, siya nga pala no. Ang ganda ng ano, tawag dito. Ang ganda ng ating debut of a 30 minute na teleserye natin. And good thing dahil ganito na yung ating official time slot. I'm happy to say na ang ating teleserye format will now be 30 minutes. Yes, 30 minutes na yung ating
2: nag-effort pa si Sen, guys. Alam niyo, guys, malaming tubig ang ginamit ni Sen. Tama.
1: And also, just to let you know, ha, next week, sa muling pagbabalik ng Kabayag, makikita niyo na, guys, yung taping namin sa loob ng Mary Grace.
2: Ayun lang.
1: Kaya, apat.
2: Yun lang.
1: At yun lang, Sin. Oh, bakit? Debut ko na ba? Ay.
2: Ay, hindi.
1: Biglang ganun eh, no?
2: DJ Sin. In-expect ko mamaya. Oh. Dapat ma-play ulit yung video niya kanina. Sa sign off at sa sign on at sa sign off.
1: Ay, oo. Dapat, oy, mandatory na yun, ha? Take note,
2: General Secretary. Mandatory, smile, at saka sa cool. Dapat sa cool din yan, pati sa D6.
1: Tama. Proclamation number 1081.
2: Jason naman, huwag naman ganun doon, no?
1: Proclamation number 1081, also known as the mandatory usage of suma pa rin siya. Mag-move on ka na! Okay, 11:46 na ng ating oras.
2: Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-
1: Yan ba yung tinatawag nating in love with the TOCs? Terebi, magkaayos ka. Sinasabi ko sa'yo.
2: Kaayos ka, Terebi. Tandaan mo yan. Magbago na po tayong lahat.
1: O, tama. Magbago na tayo. Di na tayo bago.
2: Kailangan na po natin magbago sapagkat hindi na po pwede ganyanan.
1: Ang hindi lang po magbabago, kami lang ni Jay.
2: Tama, tama. Kami mga always na kami maging ano yan.
1: Ano yun?
4: Ni Jesus ako.
2: Sabi, ay, ito! Miss from Bihirang yan.
4: Nakita ko sa side shot kanina. Sabi ni TV, message of si RJ.
2: Naku po! Tinatanda ka si RJ!
1: Ang tanong doon, Meps, di ba blind item yan? Ang tanong doon, nato-turn on ba siya?
2: Naku po!
3: Yo, eh, what?
4: Talaga. Why? TV, pakisagot nga.
1: Ay, sinabi pa talaga doon sa source talaga mismo.
2: Gags. Gagstunks.
1: Wala pa. Okay, nagsagot na yung blind item. Wala pa daw.
4: Uy.
2: Anong wala pa? Oh my God.
4: Wala pa. Uy. At ka naglalabi ito kay Arthur.
1: Tapos biglang sasabihin, Terebi, lalaki ako. Lalaki ako. Uy, Terebi, mag-ayos ka.
2: Mag-si-ayos ka, Terebi, seryo. Mag-si-ayos ka talaga, Terebi.
1: No, no. Narinig to na yun ko ni Mama.
5: Mama! Oh my God! Bakit Mama ba talaga? Ano
1: na tayo? Manang-mana ka talaga sa Mama mo, Mips.
5: Mama!
1: Everett! Manager ng Cool FM!
2: Si Everett! Manager ng Cool FM!
1: Ay no! Ba't na pala si ano? No, ba't na pala si Tita Meps? Kaya pala? Sayang!
2: Tita Meps! Na brown now!
1: Tama! Oh, siya nga pala, no? Meron pong dahilan kung bakit metal yung ating flag na background ngayong gabi. Of course, you know what will happen kung ano man ang mangyari sa social media ng ating bansa. And we will get to, we will get there.
2: Oo na pa tayo mag-cover niyan, eh.
1: Talaga. Kaya abangan nyo, guys. Susugod tayo.
2: Susugod tayo sa bahay ni Senny Boy.
1: Tama.
2: Boy.
1: Mag-ano tayo? Punitin ng sedula.
2: Anong susubo tayo? Uy, terrible. Pagbira ka. Bastos.
1: Kaya pala crush mo si Meps eh. Kaya palang hashtag natin ngayong gabi, hashtag GSSPSS, love you Meps from Terebi. Kaya
3: ay,
1: sa ating mga ano, sa ating mga
2: Giganatics.
1: Oh, sa ating mga Giganatics dyan. And syempre sa ating mga keyboard warrior dyan, sa mga troll farms natin, i-flag hey na yan ng hashtag love you Meps from Terebi. And of course, roll call tayo. Smile, present, di ba? Of course, you have Cool. Andyan na rin ang ano. Andyan rin ang transmitter ng mga Navarro. Present. Of course. Andyan rin si Meps na lobat na. Ayaw pa rin mag-charge kasi alam mo kung bakit. Tinititigan pa rin niya si Terebi kaya ayaw niya mag-charge.
3: Nako po, kaya pala. Kaya pala.
2: Kaya naman pala
1: eh. Eh, syempre. Once na
2: siyempre, pagmahal mo, mahal din talaga yan.
1: Ay. And of course, ito, as the saying goes, kapag na mismo, pwedeng balikan. Ayan.
2: Dinini, pag na mismo, mag-move on ka na.
1: Ay, tama. Tama naman. Tama
2: kaya naman, Terebi, pakitay ulit.
1: Tama.
3: Naka-charge naman daw pala yung phone. Naka-charge. Kanina pa daw pala sina-charge. Kasi ayaw niyang ma-miss yung mga kaganapan kay Terebi.
1: Ay, oo pala. Kasi yung kaganapan na mangyayari, eh, mag-meet up sila. Mag-meet up sila, tapos magsisira sila ng monoblock. Uy, siya nga pala, ha? Siya nga pala, ha?
2: DJ Sen, ang pangit ng edit ko sa, alam mo guys, meron akong reklamo para sa mga geek natin sa video. Bakit pag philosophy ang subject, bakit mo kami pinagja-jugging?
1: Oo nga naman. What? Tama nga naman.
2: Bakit pag philosophy ang subject, bakit ang performance tas mag-jugging, mag-push up, mag-curl up?
1: Tama nga naman.
2: Nang five times at kailangan mo daw i-record sa notebook, sa cellphone, gawan daw ng vlog. Alam mo ba ilan nakuha kong grado? 90 out of 100. Pambihirin yan. Ang galing talaga. No, ang pangit pa naman ng edit ko. Nilagyan ko pa naman ng tambayang kwadro. Abada.
1: Oh my God.
2: Derby! Ano yan?
3: Derby! Ano yun sa side chat?
2: By the way, Derby, pakiplay po ang statement po ng Smile Media Group. Dapat lang.
3: Nag-distort.
1: Nag-distort na yung...
2: Nag-distort niya. Nag-distort na yung...
1: Reminds me of ano, reminds me dun sa transmission ng RK. Dapat siya nga pala sa ating mga Brodies dyan. And of course, the BBC, the Brodies Broadcasting Consortium. Andyan ang RKDub 107.1 na nakasimulcast po sa atin ngayong gabing ito ng Wednesday na in 7 minutes ay magiging Thursday na. Aray!
5: Aray
1: 24
5: mo!
1: Na bukas.
3: Aray!
1: 24 na bukas. And of course, promote ko lang ang mga kagikanatics. Ito, 60-40 ako sa Monday. There's a reason why. Magpo-podcast kami on Monday.
2: Yun lang.
1: And apparently,
2: the Boto Mesa podcast,
1: yes. Boto Mesa talaga yung podcast namin. No, just kidding. Yung format kasi ng podcast namin, more dun sa programming LPG, which is yung ito ang confessions. Kaya abangan
3: guys. Naranasan mo na ba? Ay, mali,
1: ang
3: mali.
1: Yung...
3: ay. Mali, mali, mali.
1: Naranasan mo na ba? Ang iyong.
2: Kasi importante, susunod na po sa Smile Media Group. The Classic Hits. Oh,
1: ito na. Classic
2: Hits. Ay, The Classic Hits. No, hindi pala. Hindi pala The Classic Hits.
1: School. Classic Hits. Wala nang bawian.
2: Hindi.
1: Take note. Yung kagaya ni Meps na i-ere daw siya ng Tita Meps.
2: Shut up. Shut up ka man. Nahimik ka. DJ Zen.
1: Ay, wow.
2: Gusto mo isumbong kita sa CACC?
1: Freedom of the press, boy!
2: Isumbong kita sa CICC. Sinasabi mo ito yung rason bakit naging radical ang bata.
1: Ano?
3: Yo, what?
1: Ano?
2: Anyways, susunod na po sa Smile Media Group, The School! Yay! Magbabayo na naman si MSA!
1: Ito na naman tayo sa Touch by Touch, eh, no?
2: Touch by Touch.
3: Proper 2 to 4 a.m. Tita Meps Magazine.
2: Tama, 2 to 4 a.m. every day. Tita Meps Magazine.
3: Let's go.
1: Magbabasa na yan.
2: Wow, Tita Meps Magazine. At syempre po, ito. Manood po kayo ng May Tulugan sa Biyernes. Mahalagang anunsyo po. Very importante. Diba, Sen?
1: Tama.
2: Yeah. Sa sobrang halaga, mapapariting ka talaga kung gaano ba kahalaga ang show ni Sen.
1: Tama.
2: Kung pwede na daw ibenta sa loob ng 20 pesos, baloy.
4: At bukas pala sa Blue Talk,
2: mag-send na kasi aabot
4: ng litay.
1: Uy, Jeremy, wow. Mag-upin na ba?
2: Sa Black Serba naman.
1: Pinapakita ni Jeremy yung bago nating tahanan.
2: Hanggang sa mali. Kita-kita po tayo. Tapos susunod na kabanata. Alaman po, si ang attorney Geometric Kamatis.
1: At mula sa bulwagang pambalitaan ni Mark.
2: Ito na naman tayo.
3: Ni Mark.
1: Ito na naman tayo eh. Tahimik lang.
4: AJ Manila NCR.
1: Oo, Manila NCR.
4: AJ pa Manila NCR.
1: Manila NCR. Tapos
2: ito na naman si Mebs. Manila NCR na naman si Mebs.
1: Manila NCR.
3: Morning, Smiley. Gusto mo yan, Cavite.
6: Ano tayo sa AJ Manila NCR na naman tayo.
2: Basta importante, pagpatating na ng vibe,
4: ang mahalaga.
2: Itanong niyo isa sa mga vibe jack doon, pa-shoutout nyo kay AJ Manila NCR.
1: Noted.
2: Alam mo naman sino
4: si
2: yung... Alam mo naman...
4: Si Quinay ay... Si Quinay.
2: Aray mo!
3: Ayop ka, Terebi.
2: Maganda, maraming salamat.
1: Terebi, dahil dyan. Kakamustahin ko na rin.
3: Oy.
2: Sinensor!
4: Anaramsi!
1: Oy, Terebi! Nagpo-proclamation 1081 ka ba?
2: Ana,
7: Ayan na lang, guys, sa Spikers!
2: Hanggang sa muli, mga kaibigan, dyan lang po na buong Smile Media Group para sa Smile naming, para sa Smile at para sa Pilipinas naming mahal. Ako naman po ulit, ang attorney Geometric Sevin Kamatis Sandoval Arceta Herrera Navarro Magazine Gaming Ansaldo Mamon.
8: Hello.
9: Meron pa ba yung dagdag dyan?
2: Ayaw mo pala, Barcelona, Asdi Assis.
9: Tama.
2: Meron pa nga ano, meron pa nga ano.
9: Kinalimutan pa talaga si chairman eh.
8: Oshimachi.
9: No?
2: Meron pa nga ano eh. Meron pa nga ano eh. Meron pa nga dito ano eh. Tawag nito. Meron pa dito. Ano dito eh.
9: Dali, dali, dali. News to stop na. News to stop na.
2: Celestial. Gainza.
6: Lalaote na tayo, katin
2: lahat na. O sige, ikaw na sen. Yung ano mo, outro mo.
9: Hanggang sa susunod na linggo.
2: Hindi, wala pa, na, wala pa mo yung pangalan mo. Di ka nila.
9: Hanggang sa susunod na linggo ng inyong paboritong kakwentuhan.
8: 3, 2, 1. Alas 12 na.
9: Merry Christmas! Dito po ang Sunny Boy Gold. See you next week dito lang sa Sunny Boy Gold!
2: Para sa Smile at sa Pilipinas naming mahal!

0: Now, signing off.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.